Ya, an thề vun bong trung po am yu sha ni a, yu ngui mu kwan nye mu dat ai thom. Xi zang ti biat am yu mu do up khang mung do ga ba. Qin hai mung do, gan su mung do, si chuan mung do ri ai, shi ra n dai ni ta, jan na, no nga bra ai, ti biat am yu sha ni a, mu kwan mung ngui ni pe, bai jo mu dat la ga. An thề yu nan mung do ta, shi nu nga ai, ti biat am yu sha ni go, mu sha ja pan, xian mi jan sha, ra nga ai. Redim kushung la ai jo na pum tha nga lai wa ai shining gren na ma sai ya mutun na ti chin li ko ngu ai mu khon de phe bai jo ma ta yu ga